0: komi kuma mu pa nti mu dama mi dama se ni mu juma pa mu die ma gana
1: ye da se pa ye cha e cha di do me fo ni na wai
0: o mu beti ye
1: da se pa
2: achi yo mama me mu yo nachia nachia nachia mama me mu yo enti na we susu ji ni a ubedia ni radian chawa dian kobedia come on.

sa obi wo mo a ne die no atumi afifira me be piase ye wo nti odu washroom a me pa cha osori na ye ko dabi pensa how are you go ni ma o ma dia sa boko give us wo ba to nya ko ka sos na na bugbogu mo a me